0: Oh iya. Iya. Oh iya, terus menikah ini. Angkatan ya. Iya. Oh iya. Oh iya. Iya. Komplit plat menikah kalau Pak Pana ya. Iya. Iya. Iya. Iya. Oh iya. Iya. Iya. Oh iya. Oh iya, matur nuwun nikah ka kebun iki ni. Iya. Matur nuwun. Iya.
1: Semoga lancar-lancar.
0: Amin, ye.
1: Yuk,
0: yuk, gereng.